0: gen, se pa son sa pou fè yo el.
1: Bot men se problem mwen gen seman fèk mwen
2: sè,
1: paske mwen ka fè de ting ting moun.
3: Men yo telman enervan, e mouzou sa sou bezwe fè bif, yo, I'm ready though.